0: Asnuki, Asen Linuk Usang, Aser Northeast Usang, Delhi, Aser Shillong Nungi Yukpa Angashyogu, Ipaya, Akashvani, Mugukchung. Mananitang, Tiyako Minit Lira Tongbadan Kalami, Lipukum Sintong Nung, Tsukuta Rizunga Ayutsu, Ipa Unuk Nungachim Dakar, Imutushi Aser Tuloki, Shilamakipa Angashitsu.
1: Hey, Timba.
2: Ahoy.
1: Hey, kumba salir ka.
2: Aya, jongan lir.
1: Tau no bukan ka zero ya.
2: Si da ka do.
1: Yak taru zi pil ma ko.
2: Aha.
1: Tsung lo ro ba ge.
2: Au da.
1: Adu ge kan ma pang do titim. Asir tang ar da ya.
2: Au.
1: Asuno tsung lo kan ga ro re da ro bu. Sa ga anu asuno ge tsi ya ta lo bu sa ngo nga. Tsi tong di ba na ya.
2: Aha.
1: Ni ya chung wa ma jang jang. Anu Tang ra ai ga de ma de da ka da a sa na ra ya da su no zi ku da ri zeng ai yu zi a shi zi na tong di ma ba ya na yu da ku ku ra ka ra sa xi zi chung ti a sa da ni
2: ai
1: ka na ra ga ya
2: a ji na ya xi bei xi da ga a shi no mi wa bo da zong cha da ma ru da lu wa ru
1: a ho
2: sa ga a shi no ge ji ri zeng a mi yu de de
1: a ho
2: a da zi ri zeng ai yu zi ya ka ga dang nong da ga wo ya tong di bang a wo da shi ja ji Conservation of water. Iba ona kya khangarang oda, chungti ma ona kada ya.
1: Aho.
2: Ya aja kiba ya chumbi, government ya iba nang ya chumbi. Pano kya dang scheme bala la jang a.
1: Aho.
2: Zi kuma reason ayo zi iba nang ja sinu dang sayu. Da ji iba ya khangarang chungti ma ona kada ya.
1: Aho. Aho. Aho.
2: Aho. Aho. Ali ma nong ya dang zi shilam ya sa dang arbang. Ali ma rang ma nong ji.
1: Aho.
2: Zi ya iti bursi na da sir.
1: Achi, achi, achi.
2: Zaga asin nok. Tak kizi, macam mana lah asno acem tu temsa alibaji bo 1% nang ada sir.
1: Loklang no 1% nang.
2: Loklang no 1% nang.
1: Ayah.
2: Ase je, iba nang asno ke suki ya film nang tu nong tak ada ya.
1: Ache ache, oke.
2: Ase aku tang tu reason a ayu tu conservation of water dasar dia. Utang bentana ayu bayam masuk ya. Saka asno ke iba je matirmi. Asin nong tak ada maam sih tercisa, anda paluwa ayoba.
1: Ache.
2: Asin nong orang mati demi aji am sih tercisa, rezenga anda balayu tepa. Iba orang yang conservation of water dah cakap tu. Asal aja ki iba ya, orang rabain kadang mau masuk saka. Asin nong aja ki cung-cung aji, demlong jang aja ki iba ya, akizilah ya. Kangadung di mana ada sih naji.
1: Aho.
2: Asir iba ya tinak si dong di barong nong kada asin oge angat sila.
1: Aho.
2: Alim ajo nong si demer kagi anang ba. Aji orang timba timba orang agamer.
1: Aho.
2: Asir iba kolisi aja orang dia. Asin oge makan dah liba cibu. Asir ayong nong ajak nong si demer aliba tangbu. Ayong ajak tu cuma menenerang angur asin oge. Asir alim nong si demer silam ya asah dengar abang lah. Maliva dan sagu dang li
1: 1% nang tu si
2: ayu ya asa asin nok denem li ma manong iba silam ji oda tim bali
1: a si a
2: si de de za ji london li manong ba ji yo dang zi do dang muzim nok ra bang la mesira bang la fielder mesira bang la a ji asin nok gi mam shi de zi
1: a si
2: a jim zi yo a ji dok jang
1: anong
2: ji ne bo a ja gi zi ya ku ma ri zeng a yu zi iba nang dang ta sa bala la am shi ya Maba tenzak zila.
1: Ache.
2: Ase kibong shi ay, bi akuk ba agi zi rizunga ayo ba, ase lukti yimten masyarong la, gabamin ajak gilong jamir, tak sabala la am shi ya, iba zi ya, rizung zi nong dakar ya. Ase nuk yang bu, zi gamdang am shi di sarong la, aji orang melamela dangkar. Saka nuk zi rizunga ayo ba, conservation, daya kunang sedir.
1: Aho.
2: Tang ali mai nong dak ba jei town dulu city dulu ni zi menen zka alu ba na idam jano tanaban mi pa asino tanga nong dak nong am shi za dam ba tadu zi alu im ba no
1: oho
2: mesir ba anu tanga nong am shi za dam ba a shi ke ji gu de se anu mi ba a ke de zi a ji mulk tak zi zi iba la le mang ji bu shi zi la a ji wo dang commercial level long
1: Sure, bang lah. Tang sangat luar je, mino. Jam sangat luar ya.
2: Aha.
1: Aji bu masak dasar situ. Iba kita sangat diberi masak dasar situ.
2: Oh, itu ya.

0: Saka alitila. Kudang la arak zizida shalir. Anong ji tizir dem katnong alima aruku asir kibong yang lushizir da shalir. Anong ji asu nok tizir dema majanga malili. Misira supaliba aki mimilarji da sir mimoksuk takzili. Zangram nong iba da shi aina asu nok ajaki pushe aki zikzi marangdi. Adang ji tani isu usangda jongwa janga pinra arupa tauchinong. The Malinshiba lima kanong asunok alira sinong, lanla ay kanong sakuku shilam akia yang lushiaru dar, ya tsangrimir tamua zirong nong tolu tiba kalir. Lok bazi, ter tinong I ter tuku, kibuba tanala kedak lir kejasir sinsakardang usangda jong sayu tsingi zi payini mizija shimte, buka lir damdang tijokba sanguk zizi, nakbukurtam tanak labuk zizi, achimripa nisong nechi kama yok zi. Manani dukong ter tukonong, kibubay akizak sipa kam sangok tzitsa asushi payini yok. Anong chi iba layo nungi ang atatar, isu krista shiba tiang lushir tulu tipa lir, pa tashi akizak sipa ji tong tipang tipa lir, kichasir pa adimay aru pa ji ibay atama aru. Atang ji samar alipa, talamsa aki singer, tetsir tepor, takar sinsakar, Tulu tila tsungta ungtang sa ungtang aki lamsar alipa nabur dangi, tayang lushipa pina arupa utsi nung, isu krista asan kamtetakpa ayidok zimakok. Anong jimanani kupa inyakim ajanga mapinsa ikamdak zir, talam sa adok tak zir, darak sa adok tak zir, itam ajak yang lushia au zi, isu krista shiba tiyang lushir tulu tibalir, ba dasik nung utiida ayong zikar.
1: Ditsirtam Sindonglong, Limtila Peter, Associate Pastor Women, Mokokchung Baptist Church Ajanga Shilamaki Basnukyang Ashoko, Tangmabang, Imsibinla Ajanga, Kin Balala Tinbangadi.

Asnuki sayang bunga changa kenaden ba ang asiraki mapang tiako minat liar pungo atong badin kanami. Lina kusang aser spotlight sundong, dele nung iyok ba ang asitsa.